ti wishi wishi pambili ngifunda kanjani basketi uyele muva thatha mina ngitikhali imbazo padini hey wishi wishi pambili ngifunda kanjani basketi uyele muva thatha mina ngitikhali imbazo padini hey ayisukuyanga.